alumdo thupi sinan jungan bu ren renew songrem ago longjuk song tun ka thupi sa net from bu vom sapnol fungan mu vom sa chupot ne lishu nimu kayusa senong o thupi sa

kayu thupesa sujok ka kyulinon bu nimu önümat ba rensong sa beka thupesa sujok bu vompunol are funganmu vomsa chuponu lishu idburum.

Kumorpun rin sangi chiring rong kupsa nyimbu vum arisa lepka surong sa rong thupi tung mutunchi tungkung tunglat ari abidulung chong lung rin chong sabik lom gu mu shooting mu local lodula lojum set adon thoshu ari num vong sut gong tu gum along fiatit ka chong sa thupi nushi chan tarje ngunchu gunrem aryum sola sa lepka aryum sunap.

Semana ke lenge tsu ngati ki lerim nang lo gasu shujin. Ta lenge tsu ki ngen si lo pumui tsu ki gen kon pum tsu ki oncha lapte ye tobe. Ting san ki ki tiche di ki kap kon pum di tsu ki po tsu le. Ring tong danyam jin chenta maya she yani kepar tsu me pe ki yagar tsa tim le ki tim lu chi pya ti zo ja ye khen pe. Di pya u dan. Tingsa ngacha tuki ki puta pumuyegi ki paha nanglo ki ewa maya shi da ringtung. Danyam jin lap ewa mehenbe dile in piyaza kon pumu tuki ki chichu da rangki ki gekap, rangki ki i, rangki ki pam nyu ngenche tuki ki ming nemura ngaki yu di lo ka bak.

ngachi lerim langlo ga su shu jin da lok tira lhenge chu ki ngen si lo ja gar si le chu ki free lpg gas cylinder up the ngi gi do nga pe ki chi chi lo ni to chu rup ki lo le cha ji lo ga chu ko i de cha ji de nang tar na ko phum map chen ya me ni mi map chen di chu ki ra chou ki rang ki ki ki thu

ni dosung chu ta di ki nyoma chu khe he khe be kha che shu ra nga chi gi e remote area na te he khe kho chu gi ki then le jagar jung le gas cylinder cham thelo thop she gi gi sa ji lo jagar jung ki sa ji de go chu ko e ti che di gi kap si le chu gi sung bu be ki hindi ke le swach in the better jiban lap then che de kai se shuba chini clean fuel better life lapte silen chu ge sungo pe lerim ki chaji na hebe ge kha chesu chau ne mi kep di chu ki sing da dosui di chu ki pa di ki thupa chu kep ten di ki air pollution yana chok tim chu thendo in se lapte ki di ken di chu ki Piati, di candy to ma ten shaky ki tenle gas cylinder piat ati nyungta piati ten sushi be lapti saji chi jagar jung sile chuki gotuko e. Dile hebege tato ngacha sa jamling jagar gay cup de jong gay cup gigi kyon e chichu kim cha cha tam te kopu tana tabacheni. Kim riri chentule cylinder gas ki ki lale najin hepod be de phyabachini gas cylinder hepi ki ki thule lamsara ngacha ki thapna mi lapti phu mingu khembe ata tem shingchu chhedi ki yani shingchu thuti ki mi chu phu mingu khembe sam joshe ki dadi chu mala chu choshe hepe eto jibe Dile hebegi tise lo achi mala tenshe hepo chi yi. Di dao jagar si le chuki ki jagar lo yarge lap tenshe yi tenle chaji zu lo mandao kepo phyati na jay po bi. Dera phyati ki lalen phyati ki tato yi dan chichu lo yarge lap de ten yuken zu lo ngacha yi zu na ton zu yekhen be. Semana ke lenge zu yungi ki tu le kazi chu chu ngacha lo ruram na yeta odechi ngacha ki mi tu zulo pentu kepo tenshi eto be dile phyati ngacha ki ge de zule sungkyo phyati ki lale na go pole pra khe chi shu chi e po yi ta lenge chu gi ngen se lo lo tho tha mo phi du yi semona